jonga uba ufuna ingoma yokugcwalisela umuntu nansi uyaqombana ufuna umgcwalisela ufuna umsokisha um ayini